Petrova Katrina Vaza Viupusan. Om hazau do sumusut pagu diti tapi nak ngawi. Pinakiano di Triska Arinta Dios.

0: Tumimus magkinango, may pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey, anong kanong, anong magkinango?
1: Ang tapin ko ngabi, kinangot ko hozo di Taubino. Pinakyan ud Johanna miya din. Humudok minamangon ni Reverend Father Michael Modoit.

Hello, well, jam ka pa ho to, pre mo medyo lang sa vabid pag unta ko tabi na ko nga vi. Kuma Dios ho. Mga nakadong, Argentina. Tanto na po da on si ko da ba maina diti. Kipa po habi ko ang hima minute no ho. No, pinatumpos da Argentina. Da goal da kumatahu da tiho. Tahu Argentina. Dupo. Cabo Verde. Kaliin ko. Tanto na po. Mano na kadong Argentina. Gumo iti. May agad kita ko na TikTok na sa Bavi FM. May agad semi. Nagi i Amat Chen. Isay po pago. Gazo nga mano na kadong na Argentina. Teko Cabo Verde. Ako po nga tapinay ko nga vi. Kumari mama sa mintong nila. Nga to na po. Himpa ko kupi. Teko. Niti. Atapap pago. Kaya midya. Nung ogula na Argentina. Teko, inko kya? Nadiho no? Intangan na po. Ito may kong abi. Simihang busto ko, mamahis ginavoid ko sa mga boss kadazan niti. Yan pa'y hozo ngabi tangapasi. Hozo ngabi do kadazan. Ano tinagas? Kanaw-kanaw. Ano mo kinawaw? Hozo di Joannis Eddie Lopinjan. Aiso pasod nuka. Aiso pasod nuka.

0: Hey hey hey, kopi posyandu mo subam. Timpuna ito ko, tadaw di tim yang pay kidum di omis ong bos di osual. Man tadagay na ito simban bos kadazan sa ba BFM. Nekot din na si osual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Ketahuadan, anangan zo di nova vanu.
2: Ketahuadan, mikot vago dati damin ku kyo.
3: Ketahuadan, minikot dati hotel dagay.
4: Po boss no, do katahuanan. Kumanin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun, sengyan mo boss ko. Do katahuanan. Katahuanan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. O sa himbahan mo sa kanazan, do ikot finasi.
5: Tapi ko ngavi timpu do kasimban do toko pangamavi-avi. Nandi katahuanan, miyampay do go. Da gisom da timpu diti katahuanan da minamihi da saba VFM habina ko simban bo sa karazan da pangovang diazu da tadaw di bay nahan sanda at tatamis ko na paumpu sa daw rito binay ko ngavi o mega tamay mo hapas piliti niyampay di DJ Katrina id ko simban bos do sina na po po nga tapin ay ko ngavi antoy da Argentina piyavanan niyampay do Kepo Verde mea tahu Argentina om Duvo o Kepo Verde kemudian do kumana ni dari di sungan do semusut tadi in round of 16 o Argentina dan aku nak temen aku ngabi hey hey hey kopi pesian dong suva pertimpunan kita semua yang pahit do pangkis kihoy pangkis tihoy memangkis tu nahantoy nakamenang o Argentina.

Assalamualaikum mam tabi pi babasan tabi pian balutan kuma di kayu ngawi tin sanai tapi ne ko dat hinengga ko na pada timpo di di lansan do tengah lidas ko ngawi al senangat ka papanahan dat nu na pakaraja manta ko pendalano dai ti de kapesian di tik ya tabi tarau ka apat tari bulan ka apat tulan ka turu 2002 na pada manam ya baina tarau dat ka enam di ti tempo ti katarau dat ko narangan ayon pa ang pagdating Minggu. Adi mo kumadi kayo ngawit tiyan sanay. Hindi nga nga diyo bay no. Haraman ako it binulig kampung kay Pengkuro po. Haraminin pa na udahila it complex. Manay pamalmalit. Tanga rasok-rasok. Teka nuna po babarang. At teka tarahiyan na min panaw dahila. Ikamayan da disan da terahat. Ama tumbayan ako nagihara nagit minimpanaw dahil ay bawang kamyan dat berkilah kadela dik ya. Pengguro pa nga ititimpo dat madrasam diti. Mandi yo pensawata teka peng kawasa hat di kayo kagampian da katingaligan. Sakira na pad mineko hila mineko maiko hila bawang. Apin tangitang duwe kamyan dat kawayan da waig. Ayat kamayan dat nuride helong padang kadera dik ya kakita ko na pa dat asa nang waig nuride manigagang dat hara kamayan dat kayo-kayo adem gampian di una di kayo ketinggiligan kya pagalonan ko di kayo perangau zinding dat rungus sinding da te sungai kya manta di renus terakoy suko sandayo

Ito pa rin ko, Bina Jam, kasi yeah, mapat na pa ng 8 minute data tuwang. Makin ang otakaw, sinding dat katilambos, sinding manta di Jeffrey Nambun. Itretan dat rangoha, baras malahing. Kinang otakaw.

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Sa nga nun sa sakayon diesel, misa sandiri, dit apatut kano diesel ki subsidy, miyampay gatang 2 ringgit hapad sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel, ketimpun kaysa tulan katuru 2,200 Montok mangiloh kano tay amu, mga palay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel, kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.
2: Kinamuna kasarihin, kasalimbahan, brosusun, kasalimbahan din. Karanhan o sinisinin dito ang sanang.

Kinumala ka sari, kasalimbahan Boras Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinindit ang usanang, sinin-sinindit kolihis.kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Boras Luzon, Sabah.

0: Ya, ito pinigaw ba na jam ka hapat 2 minit da tatuang nakasuang tako na jam ka 2 di titalo jam iti lambos kasalimbahan baras da tadusun. Ito pinigaw, iti ito jam dat ka 2 di ti megal dit kabasanan tako kasari maniki di taraw dat ka namkiyang nga it kamayan dat haraw da pabayan tako papalambos pasan mayad pamalahawan adi kumadi kayo itarahian da papalambos pasan harot kredit kredit kaya manalipon ko na pa dahit ili konti iti ako kasar iti dat kasasarid pa yung andad kaya da pamalahawan baman ko ramita iti pamalahawan dat kapagulo tatuang da bayan kaya. Hello, kapisinangan tatuang isa iti.
1: Hello, ito Pinay.
0: Isa iti ito Pinay.
1: Iyo ko buti dansi iti tuaran.
0: Oho, gansi, ano abar nuansi?
1: Sanang-sanang ibuha nga. Nakaparis-paris ditin.
0: Nakaparis-paris ditin. Kaya megal na pada iti dahay na iti gigi. Iti kumiyan na ba na bandar diti. Nakaparis-paris ditin nga. Ay, lagad ka piya.
1: Ay, ba lagad ka piya.
0: Pahingkura ba yan na maris-paris po?
1: Ano ni, napangon nga. Makakalit asagit.
0: Sanang buta sagit mo, Dap. Ba, gansi, may ka piya. Palang busa pasan, no, kaya?
1: Ba, kapagulo pa, mikaw, patinay. Ang kuno gilingan ni tambalot kulo kapag tamparuli itambulan habis sa habis yun at papungkap na ko alam ko kuno kalipin pa sa kisiyo di nalipon na tayo itambulan tingay tamalot ito arang magal ko ilungkin yasip Kenyo, milangawit, koruang kulo pengo dok mungkin nongo, negara kasasari dari na, pengo dok na pepasik talingo, may pepasan kapisanangan dok, kada konom, umiri na tapinay.
0: Ba ang pasikaw? Pasikaw kumadi ka kya?
1: Ba.
0: Yan pa si ko kumadi, gansi manta di datuaran, nakapagulo dat mumalaho do iti konti tatuang na bayan na kya. Isa pa kuwagot pumalahawan, dat man kuramita, panalipaon ko. Hello?
2: Hello?
0: Isa iti?
2: Oh, yagang, mantad kayo madang.
0: Yagang, mantad kayo madang, nuno abar no, agang?
2: Ah, oh, sanong kopya, ngalaso, tiri, nakapare-pares, natino.
0: Atamis ka kahilad ako, gansi, kura rin hindi ka to, alaso.
2: Alaso, amo lagad ito ko, arasampi, no, na paris-paris, no.
0: Minamaris, nakabiyak, ya? Ba.
2: Ay, na kaya po.
0: May kabiyak pala mo sa pasan, no, agang?
2: Ba, may kung kapagulo po, kung mga parikaw, may pagpaganakan nula.
0: Pos ikaw.
2: Man ko nang gipo, ulang busa, tingaran na lang nga tamalot at GSM, Galit Ampulan, Abdul Malik, Lungkis, ya dila Yenupin Yubug Thomas Yenilanog Fintom Koyokmen Maurice Marudin Eros Isugod Petrus Pamibiduan di Bukit kay Madang sampai pasan kapisalangan dat tatuang dat kadaw konom kapisian na gida kambalutani ng kapandat pasan tabi pembahasan tabi Malaysia Madani on sikono di ki kakano
0: masika kumari ka tabi Malaysia Madani.
2: okay
0: ya masika kumari tabi ni agang manta din kayo madang to nakapamalaho dahi tira konti tatuang rabay na kiam aramay abay na tuangan iba pasan gumugumo tagampot dat mamaramit pamalahawan da bayna isa pa kawagod pamalahawan dat man kuramita pagulo dat taponian ko kawagod sinding dat sumusot kya. Hello, kapisinangan tutuang.
3: Hello, kapisinangan tutuang ko na di DJ.
0: Ito ko megal mo tira law tampulan iti.
3: Isa po iho nakupete DJ.
0: Ito ka to kam nuno habar no bayna.
3: Ay amasanang tamadinga pasabit tahitid tidot wago ko tado arasam.
0: Nakarasam ka piya, kaya kami na maris ng tamad.
3: Ato, apa, sa alagad tamo na rasam, di, may tumanob na tadawam. Ya. Yeah.
0: Inang,
3: tado,
0: inang ka kagyan na bay na?
3: Ha?
0: Inang ka kabay na nda?
3: Kamiti, ako iwalay tinga, di, bay nga po sa kwed, tulunan niti.
0: Inakadwaran kaya?
3: Ito ako kampung kapatang parulit eh.
0: Hmm, ay badasa doon ang kapirid. Di ako rin hindi ka to riminasam na talagad na kapahilad na gansi hilad tuwaran to nakapariparis, nakakatakuri.
3: Pasapota mo lahit eh, di tinok di nga, ay mag-alayad ka pa nga. Maris po, maris di mo niya.
0: Aw, aw nakarikat na hilad tuwaran kayo?
3: Oo.
0: Hilad tamparuli, kampung kapa, kapa kayo?
3: Oo.
0: Ba, may kapiyo. Palambos sa pasan, no?
3: Ba, kapag lupa mo kumapal di ate, kapasitangan na tatuwa mo.
0: Mm.
3: Ay, alam saan na tali-dali, nasa pagganakan, no?
0: Mm.
3: Ay, alawa, ano ta kita ko dito, no? Bambasa na barita sila TV, ham.
0: Ato ka, nakakita ka kaya?
3: Ah, kaino ako na diyan, nakakita sila TV, ham.
0: Oh.
3: Samat, tamad-tamad oh, na pakayan, yeah. No?
0: Hinang ka pinagintangan, no? Telepon?
3: Ah, ilan TV.
0: O, oh, TV kaya?
3: Ah, ah.
0: Oh, samat kibay kaya?
3: Ano kaya?
0: Babas ikaw kumadi ka.
3: Ah, ba, may kala po, mamasano po dito nga. Kamulutan, mamasano po dito. Kamulutan dito, kampung kapatid, may kandi Yuliam. Oh, dahil sa kinakidola siya lo, may Julimi. Ay, pansan ako pangrong kay Julimi, dapasan, mamanuan siya pasan na ba, no? Lagi kampinan ko sila, kampung gaur. Nagkalpaganakan ni Sika, eh, paganakan ni Ingram Satur, nagit, eh, Manika, dahil at kampung Ratao, tabulod nagi, itit kambalutan na sa babi FMT, mahan ko papasan na ito, aling saro, kuntahan naman at taliban ko, megali, Rus, and Sugod, tat, eh, Lucia Tati Bibi, dahil, paparam, nagi, Julita Judith Omi Sinson Jimmy Rahilad Johor Baru Omi Abdul Malik Isabin Omi Kaleon Ijani Lunog Maliagom Adila Marius Marudim Omi Koyok Mini Peturus si Paulus Nagi Ijani Upin Karuhang Daw Omi Nagi Ijani Landringang George Gimbun Ibuk Dabantay Tamparuli Omi Thomas Omi Dansi kung si Koripasan no detino dan si lagi yagang di kay madang Yasip Ilungkin kung lagi sintom Yalina Majakong Majuna ako nagaliwa ni Jaimal Lahilad sa Murungus Tapokon lagi itikong balutan at kaninga WPM Megaldi David Sando Kelsikil lagi Liman Arne Jueta Jelius lagi Helen Reid Gamabung Narumbay Pita yang pagpasan dat kapasangan dat tatuong lansahan dat alidali dat tako dat matikit-ikit tempo ingka kana jiji ate nga abulidad makisipin ako sinding
0: may na pareta kalukalom harakasyatan.
3: Sending na pa dahil sa karayan ko tinga it alihuan ko mami sa san sending it sungkad-sungkad turali ka
0: sungkad-sungkad turali ka yeah?
3: Man ko pong kapo dit ay kampinay ko til at kampung gaur to asa na nga ano kung nagkaroon ko di sending di kasi ako daw
0: ba wala ko magigami naka ba
3: okay naka nagiya
0: ya ba sigaw kuma di tampulan manta di kampung kapatang paruli nakapumalaho di tiri konti mamundarong takapaturo hai mamirumah takawagudino amiti at sinding dat katilambos perangahan ke di kayo di pinigaw sinding manta di Joslian bunga piginawaan itinasaba BFM asana ang kapiya.

0: Ya, terima kasih minit jam ke berdua nak pada misa minit dah tertuang kakal kami yang pada ke DJ Opin keselimbahan berasa desun jam dat kedua apa belum bespasan maya dat pemelahawan pagulu dat man kuramitai tiat pemelahawan dat semua sehut membalai aku pada mentang dah hitit pengominan dat Facebook senang tertuang terawakan 6 DJ Opin kadidariah. Am kuman nagid kin sanay tambalot magkikinungong ngawid sa Sabah BFM am nagid tambalot Vita Tawasin hilad to balawat baro kiningaw alasan-alansan dat pinrongo da tatuang di tipon sikaw kadaw haro nagipasan ta kita kuman ta DJ na takag kapsanangan tatuang DJ OP kadaw kapsanangan kumadika mamasan nagid kumad makikinangong ngawid ka sa limbahan para sa dusun ni asanong kapiya kadaw tapi na ngawid nombon na paya la dabay na tabi piwabasan kadaw patoladan kapsanangan tatuang nagid kumad idamin Elizabeth pansikaw lastika da kayo kya amramitan ko itit pamalahawan da sumusuhot tatuang dabay na hello kapsanangan tatuang
1: kapsanangan tatuang ngayon dia ofi.
0: Ah, seru aku tidak lalu nunggu sih yang aran ni deh.
1: I, mengaja isai datang ngau nu.
0: Mata di nangga.
1: Isoi rus nang tadi
0: sugud. Irus mata di sugud. Anu nu abar nu rus.
1: Om apa sih betina itu no, pahingi ot no pada man kezo tembuzo dah ngau.
0: Nakasam dahin na di kayo ba na?
1: Awi nga di untok di Pukuti Gabi nakabobois na luway
0: luway kaya?
1: Oo
0: adi pangkura tutuang ba na? Tamis-tamis ka pangkura?
1: Tamis-tamis matiti sa gitso gitso siya tutuang ba na tuno ko nakabobois gadi tinggaho bi yung ina dia tatami sa beti soso git
0: senang ba tamita miss dot madap yeah. Ya ba may kapiya pala mo sa basan no
1: ang patawadan daw gigina na diyawe gigi kasuaw
0: katawadan
1: niya gana po ang kuma panay diyaw ang kuma nagiging pagkanakan kuno na ting kampung sugud nagadid jo na merita ang pagkanakan daw ang nagagandang na pagkanakan di Sally Abbott sabo daw i Dr. Emelina nagagandang di pagkanakan di Iron di Blacklist na Simpluna nagagandang di pagkanakan di Jikon ni Binigin kampung papason di Banson sabi pagkanakan daw dahil sa lutay kay Chamok ang pagkanakan ng gini Evelyn sa lutay kay Chamok pagkanakan ni Irene sa lutay kay Chamok pagkanakan ni Ginol sa lutay kay Chamok manunod pa din humusi di sa dadana di magkakay tali limpot ko na kondom sa mga bilingan to aso naka tanto na pinapasawati ba no tito asosogit kanujahom nakodopadop yung nadanga kong ako itampulan dom ng kaplago iyagang
0: kapasik ka na ba kaya?
1: Nakong ako dito napapasik so nani nga so no pahad nyo naman kuno do side may ganagi di sintom na dahil di kudat siya sintom aso nakaw siya ni Minggu na katahib tunay ko so nahungon ni Titi pa nababay no nga hungon nga agaso naginapo ako na humusi de Diyos magyanagi di Ubug magyanagi di Maria Gom de Chanakan magyanagi di Lucida yaw dalo pa di Lucida yaw to talalo na manak maungkap na go katawanan Lucy nagana gidi di Petrus day lambunan nati lambunan ni Malius Maludin hinabong ako nagi ohiba ni Joseph Patiluto Salalo na gyud mangukat og minay inay na pud ago inay sugod kada om sa manu na mga itngan ko nga ina tabasi patungdon no kay kay nay tay ka o kay nay o du ka nga anangan do do ko ng di nga gyud mangukat pam ako nagihiba ni adumalik o hansan do di adumalik pa ino do manudawi na dabaguto kananangan kada dagay di tampulan na sudawi daw. Johnny Upin no mi ko bang daw om paganakan daw do inom po no pa si ho om digita suaw mm. Okay ni so dadi do hozo no kiban no po no aso no po om hozo ni gya malam sa akin ni nga ok yo no kiban no dap
0: mm ba ba
1: isa ob ya bisan tabi ako na ait nga paya kiban at ida no tahiban ko nga paingan pa'y nangabi do. Kaya sa kapay no, tadaw ko nom niti. O mansan do, nadababasi, nadakapasikan do. So, swamso, wanda do, sumubabam, ngoy, nada. Mugan ko no, nga bidam mo isang bayang. O mabiyan, ako no, Diyos do, isang bayang, Diyos do. O, katawa na, nawigin na, ay, di, mantado, eh, gisom do, zip. O, na, nung kapan, kung nangabi sa obyabi, eh, di, di, kasuaw. Katawan na na ako giging na day diyaw.
0: Oh, ina ka ba kaya?
1: Oo, ma, ino ka no.
0: Iyabas ikaw kumadi Rose Manta de Sugod nakasiwat dat mamalakaw dahit il konti tatuang nabay na kaya. Misay pa di kayo hatarahian dat mamalakaw milakaw manalipaon dat impuriti. Haran na at mamalakaw may kuramita kaya. Halo, kaya sinangan tatuang. Aw nakaramot kya? Aw kapi alaga dadi kayo at piramutan. Ngapin ko na po, balay pa kawagod at mamalakaw. Kalukalo minduan di mamalakaw am. Aramit nandam karamot nanda kya? Halo, kaya sinangan tatuang. Isaiti.
2: Hello, kopi senangan tatuang digital swell.
0: Ato kam yubog ba ti?
2: Yaku no ti.
0: Ano abar bug?
2: Asanang. Asagit-sagit ti DJ. Nakarasam-rasam hiti diti. No nga. Isang kurad na sapo la.
0: Alago da rasam da hilad ko. Hilad kapa tamparuli. Kadi ko ti no. Di tampulan.
2: Minsan maksamak. Iti kapa bantay ti.
0: Ako rin dito, alaga na rasam dahil lang, mao, dihila di kayo.
2: Ila na pag yang nga pa yung bukid.
0: Ila,
2: yaw bukid yaw, di pa yung nulaw-nulaw.
0: Oh, ay da, sa doon na, kopya kya?
2: Oo.
0: Pengkurad, panahon, narikati?
2: Ay?
0: Pengkurad at mantali na di kayo, mahilad, hilad, kapa, apanawi?
2: At no teri apanawi tas yaw no pa da oi DJ panaw mati dari
0: oh koma sumo si dad panahon kya
2: oh koma sumo nagida
0: ba may ka biya pala busa
2: makad giya makad
0: pala busa ka biya pasan no
2: okay ponsi ko pagulo ko ma pwede ka may apay datang keluarga no alansan datang lidasli das ngawi da Sumuli ako pa nadatang pasan-pasan at ang kumbalutan, itasaro ang mamasa dugo, niyagalit ang pinay kaliyon, nag-i-tampulan, narangaw ko na pasan o tin o tampulan, ponsikaw, nag-i-iagang, iladig kayo madang, narangaw ko nag-i-pasan wagang, ponsikaw, i-eros, iladig sugod, ponsikaw, pasan o, ros, narangaw ko na eh, nag-i-sinsan giner, nag-i-sabin i-dansi ano abar-dansi ang ganay jalina.

0: sagi, magang sagi, manikagaraw, sintom, adul malik, narumbay, yasip, ilungkim, itumas, pitros, ako nagilihuan, itadi ko ilad, kampung baita kandingaw, alam sana ko datang lidas-lidas kau hino, sa paganakan, ngawi ito nga tadi ko ilad, di Bukit Payong, alam sana ko nagigida, dat sa rin, sa pero nga ukoti, pasan-pasan ko, gumupo dati di dyan nga, ngalihuan ko gata nga ngaran-ngaran dat, di ipinisaktor, ingam satur po mama yung bun ganda ron at alihuan ko itong ngaran at ang kambalutan rekan ko po ang ngaran kayo itang balut ko nga we laman tada em karikat kaya je itang nakampay na nga we itong ngaran ni kayo nakaw kakaw sa aray itang ngaran ni kayo rekan suwaita daw pasan ko at isa na nga natuang tita daw ko ano mom sanong da kada panto ko masanong ako katungagan to ko suwa mali das to ko danu na po taguangan to ko suwa boy pambalutan ka ungawi irere na DJ pasan ko kambalutan nga makiano ko dahil sinding that tara na paingulod
1: reta na pa kayo
0: it kapi baras aw kapi kito ka nga alihuan ko may isang nganod sinding di
1: ba ina ka ba?
0: Niya nakedeje, Ponsikaw.
1: Ponsikaw kumadi ubog man tadi di bantay temporuli nakapamalaho dayti de konti tatuang de bayna. Ami sa pakwagod pamalahawan dat siwatan kud mamaramit kya pagulo hadat. Mangat ako kwagod tilang busay makinangaw mamilihis dat ginawa ang tatuang dat bayna kya. Harapasan tak kita komentar di Florida Kinajil dari tiada WhatsApp salam di GOP ya koi Florida Kinajil kadau tapi senang tu tuang kuma dia umtain senai makin kinengau sabab BFM versus the sun senang kepia kadau semula aku mamasan kuma di Florence Bajal Helen Young Jesse Batilo lagi Dennis Nicholas Young ya di lah mantadi Devanson Emilia Gom Marius Marudin Inggam Satur Yabitus John Madait Maria Juhan Lucia Bibi kampai lagi DJ sedap da baina pasen ko nunu habar da kayo alang sana lidas teri ribo tilang busay ta ko piam balutan namot pod pa impasi kadau tabi pibabasan kuma da kayo tin sanan keteluadan DJ op kadau DJ tesuau mungkin sinding sitim bandaran sikul goas gata kadau pun sikau ombalan ko mangatong-tong da tino sekiran na padahara kasiat-siatan ng Connie Quindak ya habam makinangaw ta ko ago sinding da sumusot iti sinding pinikiano de Ross mantadi sugod sinding mantadi Jamesius manggatay tretan dot pasar malam keningaw kinangaw ta ko.

Ya, tapi ni kau kembali ke aku. Kuma ada ke DJ Opin ke selimbahan beras da terdesan. Iti terjam da kedua. Terlalu jam, mi tilam bos ke selimbahan beras desan. Ama kakal tak apa id apa bayan da pepelembus pasan. Maya da pemelahawan. Isai pa digayu hat rahian da memasan. Maya ditit pemelahawan. Mila kau menelepon id kontit timpu diti. Mai dah tahu kegara bertimpu dah benda betul berganda dah digayun pemelahawan harapasan di Abdul Malik Tahir. Kadau pegulu pun memasan aku dekat pesenangan tertuang tadau ke enam kumadia DJ kadau pun sikau. Yehati Abdul Malik pepongkap negeri pasan diti di kumad gambalutan ngawi tengah siwatan kud memarait. Tertuang dah bayna megal di Lucy Dayau, Ijalina, Yagang, Itempulan, Ijos Gimbon, Rosugod, Emilia Gom, Bagang Sagi, Yubug, Igoyokmen, Petro, Sinsen Gimir, Johannes Mansatil, Helen Yong, Julita Judith, Sintem, Majakong Majuna, Inggam Satur, Tambalot di Suway, nga siyaw tuaw ko yakayod ng saraw mamaray tatuang nabay na kadao, nga kadako kaos, harot sudawil ko taraat, parangahan ko di kayo, eti damadamot at pangarulas na siya dap bah kaya DJ ka daw tapat baam kinang doyo bakaya itiet ano rin de sudawil de Abdul Malik Tahir nakadong kakaigaki disenginan bulukun natitiw gaki min hombo-hombo puruh tatuang arubatan dayaki aw akan tinay bulukun uhanga widyaki itinay bulukun natimong tenggiluang ya natimong dating giluang. Abi ko pa nga po si kau alihi sa sira karango wala sedawil di Abdul Malik Tahir mo si kau ti sedawil no kya ama pasan dat ketilam bus ta kita ko si Minasuhod manta di Joseph Batilo mamasan niyo da kaum balutan ngawid megal di Julita Magret lo si Dayo Maria Johan Josimin Dong Inaira Sugo Inay Emilia Sandakan am nagiri kuma di Charles Loginon Dato Elizabeth Morris Julius Pansay, Yabitus, John Mudait, Marius Marudim Gawi, Sia Choi, Taman Pasir, Putih, Putatan, Pasaduo, Francis Bernio, Narumbay Pita, M.M. Suk, Amnagid Kumadi, Jasmining, Joseph Galembo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Manta Datambunan, Yogasi, Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Amnagid Kumadi, Inggam Satur, Kainsanay Tambalot, Sabah VFM, Facebook, makikinang ng awit radio kalansanan datang lidas ng awit taririmo amian lagi DJ OP kadaw ponsigaw to na kalambos pasan ko baras deso na sanung kapiya kadaw abe ka rupang ponsigaw di kayo kya hinakapamasan nagi daitid panguminan data Facebook di tiara pasan ta kita kumanta di Paul Irik kapisanangan tutuang DJ OP kalansan dat ikalidasan taririmo kya kadaw tabi pibabasan na gilid kumad kambalutan ngawi tabi na ngawi makikinangaw ka sa limbahan bara sa deso ni Sabah VFM kadaw pansikaw kapisanangan na tatuang kumadi Robert Berto na gilid kumadi Sabinos pansikaw lastika nukya asanang tatuang na gilid kumadi Eddie James Paulinus Gion Nuride tahniya kadaw kumadi Raina Re, nagi Adriana Yani, tadaw pitunangan dila di Baino kadaw bayahan kuma di kayo kya hit ikamoyan da timinunang di tadaw da Baino di nagi di kuma di Charles Leginan minamasan niyaw kuma kamalutan ngawit tapi na ngawit sa Sabah VFM Facebook makikinangaw ngawit sa Sabah VFM kasalimbahan baras dusun nito senang kapya kadaw tabi pibabasan kuma ta insanan kadaw senang tetuang negeri kuma di Jeffrey Antang pasikau lestika nukiah megal negistika di Maria Juhan pengkura po mundarong takabat teruhai kia tilambus saya diyo dat mamasan miruma-ruma dahilaid penguminan dat Facebook dina kadalingai dat mamalaik kia love tega nuna po kerahian diyo dat kepanahakan daga mamaramai di datan dat pira rumaan at tuwang na bayan kina mga takaw sinding pinikiano di Florita Kinajil etaretan dat sikul guas gata kina mga takaw

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Tadaw populasi sa pabagunan. Ramayan dot ko para misa tulang katurun ti kitaw na po nga susayang tapansal mga papayangkawas kapuribanan karaythal magigyan sa pabagunan. Sumo atod katalun ha palam turu 2,000 liti tarang populasi sa pabagunan kataguang pagumbalan ang pasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan katarunungan sukadwago lalabi na mayingkurig kahagakang ekonomi ang kakangahan timpuntarikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan bitlogid adang montok sukadwago timpuniti ang timpuntarikat.
2: Ginamuna kasarihid, kasalimbahan, brosusun, kasalimbahan, di karanhan o sinisinin dito. O sanang

Tadau populasi sempoh bagunan. Ramayan dot kehapuramisa tulang katurun tikin tau na po. Nga susuyan to pansel, muntok po pengkawas kapuribanan, karet hal magigyan sempoh bagunan. Semua atur katalun hapuram turu, 2026 diti, tadau populasi sempoh bagunan, kataguang pagumbalan, kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, kaburuan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan at renungan sukadwago lalabino mangingkurig kahagakang ekonomi ang kakanghan timpun terikat ang nagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan gitlogid adang montok sukadwago timpuniti ang timpun terikat.

0: Ba, may loko na. Istayte kumawin. Uy, takanan nga gamu, oh.
1: Yan. Ay, ukulit, nagita ka ng nanin, oh. Diet ka?
0: Nung gadi. Mila yung mga ipagano pa kawag ko. Ya, indo. Uy, magay-gay ko nagi. Undot ka. Talo-talaw, oh, nakakan. Awin na tayo na. Ayan, nakati.
1: Undot. Bakay na ka na. Uy, lutakan. Lutakan mo daw. Mustid it. Magugusok nga it. Abuling it, ikyo.
0: Oh, ano? Nung pasalmakan. Muli na, iba nung iya.
1: Nayahan ako na.
0: Ay, nayahan ka na di. Apo na pintang, natakanan mo. Mamiyak na ka ma. Mamarubat. Sama, nuna po na nga. Swato na nabagya. Akon ka agayoga.

0: Kuliamos binal intera plastik. Angala pratimpo awoy bonsai apuso. Suku ang hibit rakramalan ralibong nukineano kono papatiri niak lalayaw. Sakot intera kuliamos plastik abuli tahunyain rulio. Asaw kra kuliamos hunaan takara tukir nuoro. Ulay takano amati rasakot binal intera plastik ra intok pamaluluran pinalair na kaimar ramuyon.
1: Kukula kampinan perbengkan mayar rendalong talian yohino. Pepanak ang apain talang ra numbur kampinan beng katalaluan ang numbur TSC ra ulud bokon. Pe vaya-vaya rarahu SMS matong amika poyo abalan into ra media sosyal into ra ulun ika akolihan miyun ang telepona pasi-pasi ra beng ra ngampong perbengkan internet no sino po account miyun inuna no ulun bokon.

0: Hai kepivosian kepivosian dong subab di diazu tepnai ko ngavi kepivosian di tidong subab tadau minggu kohimo di tivohan ketu tahun 2026 ketahunan diazu mantan pada jam ka 4 tahun 4 menit min subab di baino do menekin ngau di kesembahan bos kada zanid sabah VFM amasan ke tihambus miampai dogo DJ Elis teka Elis Marius daida Sabah VFM kesembahan bos kada zan nekot vinasi oswau temoi mo gisam ikut jam ko sizam dodong subab di ti dadi anu abal ya zu tibinai it gan senan da vasim hidas temoi mo. Tadau baino, tadau minggu, tadau kondangan, bagia. Matumazanzo, kiva dia zudia susuvab, berarti demi nosik, demi suvab di baino. Tumintong na di tipi havanan demi mbul, imaso de manjul-lanjul. Kone di timpul iti, tepine kongavi, nombor do, maso toko mintong di tipi havanan mimbul, ida tinmungan na Paraguay, om negi Prancis. Audi naihan isai dati aniti kahantoy om kosuang idatug da sumusut ay hanto ko da hapas po iti pihavanan miyampay diti Paraguay om nagi France Prancis diti om di jam ko iso min subab di bayno nakanjul nagi iti pihavanan mimbul ida tinmungan da Canada huminavan diti Magribi. Jadi ingko dati nangazan kohombus ko diosud tino ikut jam ko tu do dong suwab ditika tapi nai. Dari kanong timiombus mo his reginavo makin nangawut ako do hozo paintatut bagay hozo katlazan no tinagas ikano do mamosik om ano iti papasindak do tadaw diosud at tadaw dubay no nga pagwiri ho kinong otoko pahay ditia.
1: Hai, kopi bos yan. Izau i Jeffson Jeffrey Sipili. Kano mo kinongaw ko soimban bos kadazan miyampai DJ Alice.

Ingka na nga di zo tahu hazaw meron pun di ti babazan ko sa imban boss kadazan. Kung ka babazan bo, iti ko sa imban boss kadazan do dong sebab di ti hazaw man tadi Richard Michael Fu posiko no. Sinusot na ng hazaw di Diana Cleven Monjuel posik no. Hazaw tovi na nga di zo tino di hazaw man tadi Roger Leong Kano rock and roll. Mahasan no. Nuti nohis nohisan nati teko nohis ginawa do makikinaw nga wika tapi na nga wika tatano dati do makinaw dit kasahimban bawas kadazanid sama VFM do dong suwab diti mahansan do on sikaw ginawa ko ni tuin bagya tadaw minggu tadaw kaundangan nung ay sauga doon ngay dami na po da tadaw di bainom at tumazan do ako gumuan dia zu itim po diti maso dati do mangusa datinan min kondo-kondo pa dati bahan sana avasiak papanay ka dabinay nung ausong ko avasiak tawan ka may di nga si kapan na dumuhi nung kiva dia zu di min kondo-kondo tika mangusa datinan idhapus do mata dadamin dadi amay kejam konom tong 4 minit adang sebab diti kau ngaw ko diti abal mata di Sabah VFM dadi ko kena ti abal mentok tadaw bay no tau nda ano po dagis amay kejam konom tau ngepad minit dadang sebab diti dadi namot ay kotin po diho kanaw tumiambus mo hi seginavo.

tadao aitan populasi sonvinon itanda kon da tikit ko perum isovohan ko tu do monikit don tanda kinan takan to ponsol monto peng kapas to pipi manan ko kumay ahal tuhun magigizon global nakoso ang taon ko tahong perum tu duwang ibur wong perum anom tada populasi sonvinon tumihambus ko to guwang panginaman om ko sifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigizon ko hidasan ko piadangan ko kusasanom kondwan om nagikatundan Nopihi do PBB o tuhu, bisa kadai montok menuhuk tuduhan tinimungan tong muhok montok timpu mikot ikhobi o sindak. Mombi ino do kopotutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohominan sondi, ketanangan kemuhakan, o hobi no daid mengingkuang pinusok ekonomi, om katangaban timpu mikot, om nagi kepiadangan daid moni dong winon ikhobi adang montok sinakagon timpu baino, om timpu mikot.

Tadaw susumangod na po nga tadaw po yung pida. Do kaandaman piningisaman di sumangod to ay hundu do minumuhig pagun. Piningisaman do susumangod di paguhuy na po nga mo'y do kopyuman toko katanangan do tadaw paino. Kanaw, sungabihan toko mintamong pihumagan o ang katanangan pagun iko ginabaan toko. Katabihan tadaw susumangod mantad RTM, taman setia anda.

ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu undu, om kapangingkwang do ontok toluo. Manakadai ino do mauhan kapuhuzungan za, kapatun do gontob kinavasa, om kapangingkwang kontob kolesterol.

Jam ko 6 taong padminit na akong suvap id pagunta ko, itinaw Radio Malaysia, Sabah VFM, kasahimbahan bohos kadazan.

0: Tabi na ko nga, Vid, bahay na diti jam ko onom, apat nga po dom onom minit ng suvab, id pagunta ko, insan po, kapivos yan ng suvab kumadya zo, habi na ko za kuma, tabi na, ikatatanod, makinungaw, diti ka sa imbaan, boss, kadazan, dahil saba, VFM, dodong suvab diti. Dadi mo takoy handi zo, tabi na, kawasa ko dom makinungaw, diti ka sa imbaan, mazadad katahuzan, si zam nga po dom luvo, titik 2FM, suvay ka matadi, kawasa ko nagi sumuang, dahil hazagan, do, RTM click, sumuang na po dad Google, teko dad Play Store, mana po tayo po RTM click kakito ko di dagay diti dagay tiid sa Bavi FM muntok na kayhan di azu panagi iti RTM click iso isolahan ikano ko damintong diti pihavanan mimbul sa savan no som vinon kyo do tikid ta daw nung muntok di azu anangan damintong damimbul suang ko na nagi dad RTM click damintong diti pihavanan damimbul poampus iti pihavanan ay sa nakabalay dito tabinay dadi iho no kubos yan dito RTM click ako na pa ko kongaw ko dito kosaimban id radio teko iti na ba i-radio nga kivan nagi kosaimban id TV o gumun nagi beyond the day ho kiva drama kiva o movie kamay di teko ina ba or ba sa suvay ba jadi mantok dia zui kumainsan nagi dati na ko nga da ano iti RTM click kam iho na nga vi i ano dia zui da mintong da dai ho dadi suang ko na dai ho kaya ay sa kabala dito da binay suvay kaman tadi ho kabasa ko nagi makinungaw at kasimban boss kadazan mazadad Facebook nagi TikTok sa Bavi FM nambo da nakotonda ako na iti dadi iho no tumano da pa dia zui ingko na palahan dia zui da mintong diti teka, makinungaw ba diti kasayman boss kadazan da nga suvab diti. Dari tamil ko nga vi, tutumod pa diyan makinungaw da hozaw to kiva diti kapayhan song amin pahambuson ko.
1: Kasayman boss kadazan, manak diyo zo kapayhan.

Tabina ko nga vi, kiva diti tahu kapayhan suang hamin i natay mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapaguhu na pa diti, nga nambit dagay mantad di Ju Maria Job, mantad kampung Kandazon, Pinampang. Papoy ho, do minidupogun i Wesley Azel Ju, di jam ko padom duvo, himangapod minit. Tanga daw, di ontok ko tahu di tibuhan ko tu tahun duvang ibu duvang padam onom dadayo id kampung Kandazon Pinampang matano do kaya dan diti manu di papoy ho di jinot kosay id ranaw omsa vivito pinay walis om kinovangan no gingavi led sodu teko id somok. Hosokon na tinan di tong tiyagak, Wesley Azel Ju, do tadaw suvab, tadaw koiso, ko onom di tivuhan ko tu, taon duvang ibu, duvang padam onom, do dayhoid kahabangan, kotungagan, burial ground, kampung Kandazon, do jam ko padam duvo, tanga daw. Nga paghuhoy di ho, oviton pahay do tinan di tong tiyagak, do dayhoid panamasangan, Holy Nativity Church Terawi the jam ko opod dong suvab. Moy do tahinasan ko sa Dios susuguto ako. Tapinay ko ngavi kapoyhan suang hamin kapaguhu na paditi nga nambit nagay mantad di Ju Maria Job mantad id kampung Kandazon Pinampang. Papoy ho do minidupogun i Wesley Azel Ju di jam ko padam duvo himong pad minit tahib tanga daw diontok tadaw ko himo ko tahu di tibuhan ko tu taon duvang ibu duvang padam onom do dahil id kampung Kandazon Pinampang. Mantad no do kaya danditi manu di papoy ho di jinot kosay id ranaw om tebinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id somok. Hosokon natinan di tangotiyagak Wesley Azel Ju do tadaw suvab tadaw koiso ko onom di tivuhan ko tu taon duvang ibu duvang padam onom do dayo id kahabangan kotungagan burial ground kampung Kandazon do jam ko padam duvo tanga daw. Nga paghuhoy di ho oviton pahayd o tinan di tong tiyagak do dayhoid panamasangan Holy Nativity Church Terawi do jam ko opod dong suvab.

Kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Joe Fernandez taykay kajut mantad kampung Ramaya, Pinampang. Papayho do minidupagun e Christina taykay Valad Madin di jam kotu tahong apod minit longos sedop di tadaw ko onom kaapat itibuhan kotu taon duvangay buh duvang padam onom dadayho id kampung Ramaya, Pinampang. Mantad no do kaya danditi manu di napapoyho do paganakan La Jawa om paganakan Pizongon do idnomon pangavisiho do songingizon om tabinay Walis om kinovangan nagingavi dahil sadu teka idsamok. Aw pa din noyhan do songyan hosokon o tinan ditong atiyagak Christina teka Ivalad Madin tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. May do tahinasan ko sa Diyoso suguto ko. Kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Joe Fernandez tayko ikajut mantad kampung Ramaya, Pinampang. Papayho do minidupogun i Christina tayko i Valad Madin di jam kotu tohong pod minit tohong sudop di tadaw ko onom kaapat iti vuhan kotu taon duvangay buh duvang padam onom dadayo id kampung Ramaya, Pinampang. Mantad no do kaya danditi manu di napapoyho do paganakan La Jawa om paganakan Pizongon id namun pangaviziho do songingizon om tabinay Walis om kinovangan nagingavi dad sadu teka id somok. Aw po din noyhan do songyan hosokon o tinan di tongotiyagak Christina tayko i Valad Madin tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho.

Kupayhan song hamin tovino na po diti, nga nambit agay manta di Doni Ugin, tay ko i Badi, mantad kampung Potuki, Putatan. Papayho do Mindupogun, i Asia Balugin, tay ko i Nasius Madudin, di jam kosizam, tahong apadam 2 minutes dong sodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko onom, kaapat itivuhan ko 2 taon duvangay buh duvang padam onom, daday haid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, kota Kinabalu. Mantad no do kaya nanditi, manu di do papoy ho, di Denny Ugin, id Labuan, i Stephen Malajun, Stephen Malujin, toy ko i Madudin, id Pamilan Tenem, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dead sodu toy ko id somok. Aw pa din noyhan do songyan hosokon, o tinan dito ngotiyagak, Asia Balugin, toy ko i Nasius Madudin, tumandad po ko'y katan diho Sontob Pinoy ho. May do to hinasan ko sa Diyos, suguto ako. Tapinay ko ngavi, kapayhan song hamin to vino na paditi, nga nambit agay, manta di Doni Ugin, toy ko i Badi, mantad kampung Potuki, Putatan. Papoy ho do Mindupogun, i Asia Balugin, toy ko i Nasius Madudin, di jam ko si Zam, tahong apadam 2 minutes dong sodop. Di tadaw ko niyab, tadaw ko onom, kaapat itivuhan ko 2 taon duvangay bu, duvang padam onom, daday hoid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, kota Kinabalu. Mantad no, do kaya danditi, manu di do papoy ho, di Denny Ugin, id Labuan, Stephen Malujin, toy ko i Madudin, id Kampung Pamilan, Tenem, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dead sodu teko id somok. Aw pa dinayhan do songyan hosokon, o tinan dito ngotiyagak, Asia Balugin, teko i Nasius Madudin, tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. Ingka kanay ti kapayhan do song hamin.

Itpason ko yadan kuma paganakan, inatong kizadan da sanguhun po paganakan ko pusan. Ahansan ko taboy ginavo na managuvang timpu ko yadan diti. Siyo no, mantadagay did ko sa himbaan, boss kadazan.

0: Tapi lagi ngavi, deh bang, nanti jam kau tu on 9 minit dong suvap di pagun tokau. Timpu domi bos tokau kau mau di tipi havanan mimbul sesavan somvinon FIFA kau tapi nai. Ini ba di min suvap di bay no di jam kau isok min suvap di bay no nak anjuli ti pihavanan do mimbul. Mentok nak kau handis tu punya kau ngavi tak tahu di bay no apa ngata tahu kau mau duvung apa apa tak tahu no di ti pihavanan mimbul sasavan somvinon duvung ibu duvung penom onom. Ini ba do nak timpun di ti pihavanan mimbul. Nakoy magon boh di ontok ko padam iso vuhan ko enom duvong ibu duvong padam enom om de bayna na panga id nazatan doy tug o padam enom tinimungan tawasi Dadi di min suwab di bayno nakanjuli ti pihavanan mimbul ma ti tinimungan magribi huminavan di ti Canada. Ini bodoh na hantoy dati nimungan magribi iti do minunumpos tahu aiso kuma Canada. Om tu tulus diho do minanak lahan kuma dititinimungan magribi do kuma day da pihavanan sapalu panantaban kyo tapi nai ini bodoh duvo tumpos di Azidin Aunahi iti di minit ko himongapod minit ko vahu ngapodom duvo tumpos tovino di timpu-timpu tovino po nga manta di Saufian Rahimi ipinapatanto do kinhantazan di titinmungan magribi. Ditino di jam kohimo minsuvab nakanjul lagi ti pihavanan mimbul di titinmungan Prancis om negi Paraguay. Inong bodo iti nahantoy iti tinamungan da Francis. Francis iti kyo, da wain id, tumano da pa iti kaintahangan da iti id internet nga iso tumpos da Francis minagaha iti tinamungan Paraguay. Tadi yang terbuka ngavi kepoihan kakumoy diti pihavanan mimbul sa savan somvinon inumbay timpo diti do maso na ditug apodom onom tawasi kamay di mahapas diti iti na patug apodom onom tawasi diti nga tug inintutunan na toko da kalamati. Tadi kumazon hapas diti iti tinumungan do magribi humavan diti tinumungan do Prancis kyo montok do kuma diti tug do sumusut. Dan muntok dah habi aniti kita ko sa kamay di swang ko na din RTM click do mintong di tipi havanan mimbul FIFA somvinon do tikid tadaw kaya dabi nai amadahi vay do tadaw suvab aha tadaw suvab muntok dia zo i anangan mintong di tinimungan England na tinimungan England katimpo na pihavanan di hodo tak tahu suvab mihavan di Mexico England ada jam ke vahu dong suvab om iti tinimungan Brazil mihavan di tinimungan Norway otimpun ada jam ke apat do min suvab jadi tapi aku ngavi montok desio anangan dati di tinimungan Mexico England teko Brazil Norway ada hivai tak tahu suvab Brazil am Norway pa katimpun na jam ka apat min suvab o Mexico England katimpun na jam ka vahu do dong suvab dadi ano tibang ngavi vokon luputan ko komay diti ano ti pihavanan do mimbul sa savan somvinon e maso do manjulanjul id timpu diti
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: apat pagun ni ko sudong mantok kumuinsan muzu kuma sa savan binon da timpu di tino po nga Uzbekistan Jordan duvo pagun tanini miaga Cape Verde Curico duvo pagun diti kivaw kuang hobi sa tanga lizong na tuhun magigizon
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
0: Kano tumiyang boss, dahil kasahimbaan diti, Tempo diti jam ko to apo dami sa minit ang sabab idpagun ta ko. Miampay ko daga DJ Elise ed sabab FM ko sa iman boss kadazan. Kanaw miampay ta ko di Pontius Otigil Hozo pangunsuban.

Nah, ada Zohzow, mantadi Jonis Michael Tangin, Lamo Matonu, menegidi Matilda Mojiun, Agung Agung Kuyuyo, menegidi Tokong Timur di Tijam Kotu, Duvang pada mentahun minit ang suwab di Pagun Tokong, mentak dekai handi sudah menekong ngavit, tadau baino, tadau minggu na po, nga aysa no suwab bagi haba-haba zani, apa yang ngawang ngawang dia sudah ikut jam kotu, tahun pada minit orang suwab iti panakan hozo, mentak tadau minggu. Aha, jadi, kawasako do, papamuzu pason dia zuma za do, TikTok, WhatsApp, Facebook, om nagi menemos yung mahavan telepon dati di studio kyo. Jadi ikut jam ko tu tang pun minit rong suwab panelepon ko no dati di studio. Dari pasuan kapaguhu na tayo mo kumanta di titambahot di TikTok sa Bavi FM e Vitalis Atung Majaway mantad tawa witi mamason zo kapivosyan ng suwab kuma sinakagon Atung Banadi Majaway kadi Vitalis Atung diti hansan no paingo nga vitambahot di nong kapandi Vitalis kyo imaso dati makinungaw diti kasayman boss kadazan maza dati diti radio Facebook did RTM click om in TikTok padati om pason maza diti Facebook kapivosian nong suwab kumadyaw oy isa iti Ipol Eric mamason kapivosian nong suwab kumasa vitambahot did Sabav FM ka kapibasyan tadaw minggu kumadya zoom bah kano may sambayang kadi Ipol Eric sumusut i isebago Ikle Ignatius ngayon ka nagi mamason na kapibasyan ng suwab kumasabi tambahot now isabin kangut ngayon ka nagi Joseph Golombo mamason sa kapibasyan ng suwab tadaw minggu kumananapanay dahil kusahimban boss kadazan om nagi kumasabi tambahot dahil Facebook om WhatsApp ko dahil nabon na po kadi Joseph Golombo diti Florita Losbom Laurentius kapibasyan ng suwab tadaw minggu DJ mamason zo do kapibusyan dong sebab kumasa vitambahut ikut tundego ka om tabi pibabasan ka di Florita Losobom Laurentius dari kanau tumiambus makin ngau dah hozo miampai toko di popo agaan.

Modop. Nok watu upon sal modop. Montok ko sunizon tinan, intamong gontab hinasu tinan, montok ko basyan pumumusaw, mangidu toksin o manimong binakas. Hipyo ahal iapatut montok avasi todop. Papapanaw ko basan timpu modop om timpu musik imyaga do tikit tadaw, mangusap tinan om papanaw kapagatan ontok dongo subab, may do ohan modop ontok dongo sudob. Papadadi posoihi hiniputo dapon sabagi iso kinezonon iko petonong tubong om osogit kada kozo ogumutakan ontok dongo sudob. Hobi winasi do osikap makan pipio jam poguhui modop om ivado mga kanta kanon i kapanak kabahingkangan kumatizan om ivado menginum tinumon ki kefein poguhui modop. Sabab do antakan okwang todop naindamaan atang kangaw om aw kanu mamazara telepon piovit ovit toy handphone om nagitamoy mo mga kan usap ngavi om tinumon i kavuk.

0: po kangan desulti babasan hozo teko panakan hozo tadaw minggu dibay na iti jam ko 2-10 minute rong suvab dadi kongo ko diti babasan gisom ay kod jam kavahu 2-10 minute rong suvab diti dadi san po kapivosyan rong suvab dadi muntak diti babasan panakan hozo tadaw minggu kavasak ko na pabuso pason diyo zumaza di TikTok, Facebook, WhatsApp om nagi manalefon dati id studio kita pinay. Pason kapag huwaman tadi titambahot dahil da TikTok i LV kaditi kadi LV mamasonzo kapibosya nang suvab kuma sinakagon sapidu sapidu siya mantad belatik kaditi mantad go i LV kadi LV hansan pa ingo ngaw ngavi i nong kapan kyo sabi avi i paganakan bo pa ingo ngaw dati radio doy timpo diti Maza diti WhatsApp kapibosyan dong suvab kuma dia Charles Loginon mamasonzo kapibosyan dong suvab kuma tambahut ngavi mega di Joannis Mansatil Joannis Mantahan Datu Protasius Mukiao Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Gasiku James Sham kaditi Datu Elizabeth Morris Joseph Botilo Clarice Lajibin Emilia Gom Lucia Tatibibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyow Lucy Liduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Julita Judith Patricia Nicholas Flora Mojingkil ka om paganakan Aki NC Magunting Aki Konjo Balansi Ompu HO22O ka Hansan Novasiam Hidas Kotomemo kadi Charles Lajinon paso sumusot man tadi Yunggun Gandarong mantatamparuli kapibusyan ng suvab kumasa Vivita Pinay tambahut ikatutundago om tabi pibabasan ka pasun tovi na mazaditi WhatsApp na tayo man tadi Xavier DN Ren Kudingking mantad tawawiti mamason zo do kapibosyan ng suvab kuma savya vi tambahut dahil sabah vi FM kutabian tadaw minggu hansan na avasyam hidasko tamoy mo kadi Xavier DN Ran Kudingking dadi mo na mo zudip mahavan telepon kinangot ako tapinay isa datiti. Hi kapibosyan.
1: Hello tapinay.
0: Hi kapibosyan isa gaiti
1: yakoy dance iti tuaran
0: dance mantad tuaran.
1: Oh.
0: Ano abal no dance?
1: Sanang ibo nga sasagit.
0: Sasagit. Inko ka zuva tawan ni tuaran ni timpo dite.
1: Support asambe ben nga it kanya bli mo mars mars.
0: Mhm. Oh, inka ah ba. Ina pagid oh, sasagit kani. May no isay oh. Pong kapon no, ang kapan no?
1: Ba ko pagulo pong ikaw sa pinay.
0: Mm, katawadan.
1: Yung nga tabangon kulo. Kaby, i-kuruting o mi i-takakuhi lod Kaby lagi inuin ingawit ang pinsan-pinsan ko ilang awit Kaby harap ako sa to nung ko talaway no ako magilingan tambalot ko ilod kapatong karuli i-tampulan. Ah, pasti kena tampulan. Bisa sasaw gitu be no. Kami iubug. Ilo tamparuli nagi. Tanga tambalot kunit tuaran yasip ilungkim main pe pasan kepesanan betul minggu. Mari no, sopinan.
0: Mhm, katawadan de nakana.
1: Oh.
0: Mhm. Ang hunta mahot mantad tuaran idan ka mantad tuaran dadi manemo zo so pamahavan telepon tabi nay kinangot ko pagwi do ko ngot ko do zo. Hi kapibosyan.
2: Kapibosyan nang ando ko sa bon ko malia DJ Alice.
0: Kapibosyan di daw ay tampulan. Ano abal no?
2: Asal lang ba nga asagit te.
0: Asagit oh kiba nagis ang hunta mahot mantad tuaran diti no manelepon diti asagit panang ituaran ka. Oh mikanig mato dai kilo kani.
2: Kanagip. May nga puso ko pet. Hunan dito.
0: Masi na ba yun? Anong...
2: Masan-masan. Patatambalot. Tumungag na di.
0: Ba, may na. Isay mano ang kapay tampulan.
2: Ako pa kapamasan. Kapamasan na di. Alay sampo. Si ko. Ano kapayad? pinaw ni Noy, agung-agung ko yun. Anangan ko na ni, lago ni Re.
0: Oh, ba, may gano po. Isaw nga anangan, nagidiho zao di.
2: Lagi. Kapagulo pa, kumapa di ang pagkanakan, no?
0: Katawadan.
2: Sa Domingo.
0: Katawadan.
2: Kapagulo, nakupada ko ang pinayandat sila, at kampung ngawar ko tabulod. Dito, nag-alapagkanakan ni Sika, yung Gamsator, may manika, at kampung ratawa ko tabulod nagi. Iti ko ang balutan na siya, magandi Abdul Malik, Maliagom, Nisandakan, ibagang sagi siya, ibagang sagi to, no, Taliban siya mamasan di kasadap di, nag-i-Adila, Marius Marudim, Sinsan Zimmer, Ilusia Tati Bibi, nag-i-Julita Judith, iyagang nagkoy madang, Ikoyok mi ni Petrus, ni Paulus, nag-i-Janiopin, Landihinggang, i-Jerge Gimbon, iubog, di ba tayo tamparuli, nag-i-Thomas, i-dansi po, si Kodi Pasano dito, no, dansi, di apa yung nga po, sa kuped, tulunan dito, ako pa nakatungag, nag-i-Asip, ilungkin, sintom na Kuta Merdo, Ijalina, Imanjakong Majuna, Dahit Matungung Kudat, nag-iitit. Ako nag-iliwa ni David Sando, Dahit Tambunan, Ikel Sikel, Ikaningaw, Iliman,

0: jam ko tu apat nga pudong vahong minute ng suvab ay da pagunta ko tapin ako nga vika kal ko may paidago DJ Elis day da babazan panakan hozo tadaw minggu kumata ko diti pason mantan TikTok kapiwas yan Jimmy Sol Julius Mama Sonzo kuma sinakagon Molly Ju sinakagon Solanjo ka to kapiwas yan tadaw minggu tabi pibasan kadi Jimmy Sol Julius diti maza day da Facebook Ijen Salvesta S. Shauva kapiwas yan ang suvab inka nagi isay bago I Glenis si Pojol kapibusyan nang subtaro minggu kadi Glenis diti kapibusyan ni gidaw Andong Jenis Lime Lucy Linda Lidwis Joseph Ginoli Elizabeth Beth kapibusyan Tundok to Philip Malim kapibusyan nang subab insan pa Charles Loginon kapibusyan nang subab dari timay ko ngavi may ko pa dio supo hambuso iti ko zuvotavan montok tadaw baino kyo may ko pa posisi po iti na panga no temo dagay manta diti Kopisan Meteorology Malaysia inumbodo dong suwab na po nga umasam yang pay tong stopod ipipio kinay zonon o minka nagi do min susodop dong susodop umasam yang pay tong stopod ipipio kinay zonon po nagi kumazon manta dong suwab gisom dong susodop tadaw bayan na po nga umasam yang pay tong stopod ipipio kinay zonon dadi gontob hinasu tosibo na po nga duvo nga padam tahu darja Celsius gontob hinasu takavas na po nga tahu nga padam apat darja Celsius kamuzon da ausong ko avasi ko zuwatavan to ko muntok tadaw bahay na tipinay mantadong suwab gisom dong sudap umasam na pa iti magtangus kadi ningat-ingat kiyo tipinay habi na ko sa kumadiyo sa ngizon iti sando da disan do bavang aha disan do bavang mingat-ingat pintong-hintong kinavas do vaig akito na padam minsavat nga si kapon na do papotonda nga vide kakamot nga vide to console na gunon dia zo makinangaw teka tumanod diti ano iti kapoyhan manta diti munguwasa dito ka nung suwan ko na mundahew nga mundahew na po dito sisikap kaya may dakoy vad iti paganakan to ka manta dito higaganan dadi mo na mo sa pumahavan telepon kinangaw to ka isa iti hi kapipos yan naputo siyaw tabinay kinaman vago kaya aw dati awasi o pionitan na toko diti ang mungo. Pambusok piti pason, maza da WhatsApp. Maza da WhatsApp, kapibos yan ng suvab di diaw o Joseph Potilu. Mamasonzo kumasa via V. Tambahot ay da Saba VFM. Mana po da Egi Samzet, kadi Joseph Potilu diti. Mega na ko zo di, Julita Magret, M.M. Suk, Maria Juhan, Josie Mindog, Lucy Doyow, Inay Sugud, Inay Id Sandakan, Julius Pansi, Edward Law, Charles Loginon, Patricia Nicholas, Lazarus Biog, Edward Jokinon, Avitus John Modoit, Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Marius Maridim Gawis, Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Iinggam Satur, Petrus Quintin, Itambunan ka, George Mining, Datu Elizabeth Morris, Patrick Antang, Francis Edward Soywill Siluk, sa Vivitan Bahut, ikatutundog ka di Joseph Potilu. Sumusut, Abdul Malik, kapibusyan Abdul Malik, Mamasonzo kumasa via Vitan Bahut, da Saba VFM, mano po do Egg Somzet, lakyo Abdul Malik, alamay agumutomod. Kadi Abdul Malik diti kiva diti Cindy talat nasakan no pokyo ka aha kiva na vago Cindy di Abdul Malik nasama nan kaka di anak vago yumandak kitimbok tinggur bulawan ka andasan di anak vago sumandak matad kayangan kasama nai vago di anak i vago i sumandak ka id tomutuaran tanak di inan yumandak matad donggongon nah naikot binasi katodan Abdul Malik di no Cindy no akon kapadya alat nga naikot binasi kyo Abdul Malik muna mo sa timahavan telepon kinangot ako kapivos yan
1: kapivos yan diaw oy DJ Alice
0: kapivos yan ng subab day diaw oy Doris
1: ano na abal no
0: awasi naikot nako sa binasi
1: ikot kinindak na gadiyot pa daw
0: oy inko ako sa watavan day no id kinesa no Doris di day no
1: apa lang ya tadaw nga kapurta takapan dia gabuntay to nga sumindak na di garuti no
0: bahansan do sumindak gisom do dong sudap ko ni tutumano da pa di kapayhan nga dongo suwab gisom dongo sudap umasam kamati ka kagya dabay no nga amo to dati o tapot hyo ko ni
1: kon ka au tapot hyo ang kaso bagyatong kopon do asam
0: eh dati ipa di bago dati ko ni
1: taka no gya do umasam dahi hud to oy umasam mud kandazon
0: nombo na ihan ko ni
1: ami po di bago
0: umasam ito au yun umasam it kandazon no magadaw idongongon ingko di di na
1: aba sin na ano magadaw dongongon mga ipo di da bago kupi kupi do dayo
0: ta ta ta ta na ikot binasi
1: ikot binasi ko ni Alice
0: obo
1: aba si pibasan kita ti haizo au naku penang kibos ya mam haizo lon ko toso mo ya Alice
0: izo nga tata padi ga di deres nga au mangwa kopi ngau na padi dohou at tagak na di kakai ano nga di kahangad
1: kahangad
0: atapot bamay na Doris isayang kapano
1: katawa dan ya
0: mega na po
1: guho na pangatma pahigyaw
0: katawa dan
1: yan pa yung paganakan no zina no ay so isubay ang kapan ko bati ay lista kahayid doon na ako nakupangungkap mga wala kinovangan nga ang kuno pa ang kapay sa dada di tondom ko nagadi Florence Pongaw Florence okay kay mato ko ni nagi Mary Ido kuma nagi di Selmi Alasa Regina Lina Jalimik basang nga nagkuto ko magitutanod magidadan di patakaw kyo umanagi di tati tulat nagi gandot napasik ka na gandot kumanagi nga rito so pab dahil naman na pa ako kinuwangan ko ako di ano mga ito kung ako di akawan ako po ahiban i maliadi ko do dayon Tampong Ramaya Mariadi, kukukukuk magyum ko na gupay si isip so poon umbizo. Ay, daw na kongaw so ala, no, kandungan, no, tiya so pensa ko, so gamot na poon umbizo. Ang sandyo na babasi ko kyo, kumanagi, so, ikuminan ko ditilis, nga daw tanako tatuo, bisom daw tanako daw tamuhok, dan sanjo do hidas takaw na da do manikid ta daw ada panaw do aw mag-giva rasi mag-gibina aw avasi labi on na tuhon aw kung nag-iahivan i tabina ay ko dadahod kampung mikik papal magari Jeffrey ngo dan di takaw may kadaiti ka na maaw kay mugad may takaw pagyum di to nga zon dagay di pagi na po di ti Hailis nga, ay sa nasubay. Kayak may zibin, nung zibin pa ng kibos ko. Siho, naku sa huguan siya, wala ti damin. Gindad, matuwi ha, di swala, di maliadi, kulihod na maya, naman na rin phone, bago na day ti RTM, mamukap na may dugo eh. So, anangan, kasi dagya ko, ngawdi, ho, di ho. Nakaka na dahil sa ultimadang ano pa di bago pipikilon o on the moon nga asasa na nalido na katahon na dahil sa ultimadang kaka ano dati yay DJ Elis kodong tuhong do ahayin ko do dahil na ka na DJ Alice
0: ba din ako nagi Doris ba nakot na ko sa Doris. Katahodan Doris, inapaso no. Hansan no kiwa husi di Malyadi. Di Malyadi daday ho id ponang tid pinampang. Ponang nabo. Hansan no pa yung ngaw i Malyaka, Malyadi. Kya. Isa pa mamahawan telepon. Pagwida ko ngot ako da hozo. Kinungot ko. Hi, Kapivos yan.
2: Hello, Kapivos yan. Diyaw, DJ.
0: Hi, Kapivos yan. Isay gete di.
2: Nahiwan so na di diaw abay habis hayad so na aw na ko pamason dai pangandang kadasan isaw siubog
0: ay siubog bagya ano ti also ko ti oh nga id at is id pampadiha ko na nga no isiubog bagya ano abal no bug
2: Awasi ibo nga nutay i tuwang dipi no kita ko miyaga ka umasamom may na pa di nga nakahisaw na di wag na daw
0: awasi noy no kada pa dada umasam wago ko ni
2: ino
0: babog may no isang kapano
2: oh katawadan kapag ho ko mapahay de diaw miyang pay paganakan no
0: katawadan ang
2: pandamahi dasta ko dasta mo imo
0: katawadan ubog
2: humusi sa po di dado ang pasan-pasan do nga tambahot di asaw do man mamasan do go nga gadi ito pinay ko liyon nagi itampulan no nga kung napasan no tino tampulan katawadan nagi idansi di tino nga no nga kung pasan no ako nagihiwa nga nga tambahot-tambahot ko imaliagom iadila irus nagi dayhod isugod nag-i-tambahot ko, bagang sagi, nag-i-manika grawok, isabin, dyan ni Upin, dyan ni Linog, nag-i-Adul Malik, nag-i-Payokmen, nag-i-Yasik, gumo pa dati DJ nga nang mahiwan ko nga dito nga nga nga na itong tambaho itong ay ton kung ito nga dito do mantado em krika to jetong nakampay na nga dito nga nga dito so ikong bahutan ka nga dito kada ko kakaos do aw ay itong nga dito so to is yo so na nga dito na ay itong nga ko na ko nga dito so pasan ko kumay dia suay tambahot ko nga bi kapiwas yan da dong subab ta daw minggu hansan dong he das ko da tikid ta daw anono magi bantu-bantu do doa do sambayang mahidas ko no da ta moy mo iina di ji katawadan
0: katawadan na giubog den ako no
2: okay
0: ba kinangot ko hazaw, mata di dyan na risipaji. Bunga ko, id ko po season ko.